mga dalawa mangota to. Beresi lo limbunga matupaladu lo pamalenda to bonibolango. Uma muhinga ASN may modaha beresi lo limbunga. Tidio po to uhe o ambua lo tau to ulolango. Iti sekda Iwan Mustafa lo atanggulay ASN musipa duli to limbunga u beresi. Hama lo mai tolimbunga lo uhe pekalajalo miambo tolimbunga lo u ilomuia. To ulo langa ito mo data tahi po olahragawa. Wau ma tongko tamelo tolimbunga lo uhe po olahragawa lio. Utie musi po odahalo be resilo limbunga. Wau umo po obe resiboti dedila mo kalajalo tahi po obe resia. Apa tugas kebersihan itu jo? Dabo musi opat dulia lo tamu aami. Hama lo mai pamalenda sambe mona la iati. Odito olo limbunga lo kandoli dila umali tambati lo puputo. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

gula awak mongo tato. Mongo tani to kota lo hulon dalo. Pohile lio umo potu udu lo wakutu to umo pomo pomulo. Sabu donggo wade wade to polo dulahe. Ii langi owo luolo taluhu. I utie hiango to umai mopo opiohe upotolohe lo taluhu ode pangipang bawalo. Tim kerja penyuluh pertanian Deni Ja'far lo otanggulai pangimba wau ilengi bohaha rapu taluhu didi. Wau haha rapu taluhu irihasi domaya wau alale. Dabo masa tia beti irihasi alale donggo he opio hulio. Tunggu lo di polo potolohu taluhu ode pangi-pangi bawalo. Pohile lio ode mongotani di poma umo pomo pomulo. I ilo tanggula mai lo BMKG didi modehu de mola hula lo November. Dabo ode toma dilidia pohile lio umahu a mopo mopo mulo. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mga dulawa, mga tato. Pamalenda to bone belango ilo hihile o deta buheli pilopota dia lio u lo oto duo bilu loa to u mopona o lo kalaja u dilama o mohihede wolo aturangi uau musi molinggahe to u momayala ianti uti beti ilo tanggula mai libupati Ismet Mile to u lo pota dia ta lo oto duo bilu loa ulo wali pejabat administrator pengawas wau kapala lo puskesmas bilu lo abuti u pilo malasaya lo pamalenda to u mo pelai akal aja ta atito aturangi mo ea to u mo pena olo tugasi to u mo mayala iati to timi ido putusani lo ta o bilu lo a musim tu ude walo aturangi odeta buheli pilo potadia lio monabuti pohide lio uku apahamu to aturangi lo u ilohuloa musi rukunu to kalaja uau lo laita kalakalaja helumo wolo umando wani to limbunga lo kalaja pohide lio u musi dulohu palo alihu dilama owalia lo bibonga mongo dulau mongo tato habali botia ju tanu maila pato udilamu patato maapu ode mongo tato utilala to bahasa bolo pohileala potunu opo tuhata wau utilala tolo iya entuk bolo potunu lame amiati ya wati ya tehas di Daniel bolo me i odu ola po o data inde bo di topo wati ya main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.